0: Ramadhan kuchukumusha mkutumizi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaga kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosa nyo bamoru saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan kuchikumusu mkutumisi mwinda Pale FM.
2: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
0: الدوية أذان كتكم سبكتني سمعين دها Pale FM. Ekula juu mtuwa mtuwa.
3: Umwako guwede. Mwama lirizo kuseleke visilo vya shukura ni bebiziho. Echife chilabili raba ana. Abata ina mwasirizi. Na yolo gendo lunotelu nagwa. Umwaka buno tudamu kuduka. Tuduka nechi gendelelwa. Tudukolo kuchusu obulamu. Uwegate kuanyo muzirimu rani. Biri abiri mumu kaga. Uansuwa mulamu gugamba anti. Okuduka. Okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukuran baby's home. Okuduka. Kwa angine kuzo mweza abiri. Umwezi ogomenda. Umwaka biri abiri mumu kaga. Kukuriketi over gogo. Jangungo mtu sechinomo. Nga famire. Isomero. Umuzikiti. Uwa kampuni yo. Ate jukira nti umjozo gokudukira mu. Gwa mituwale isatu joka. Ubi mituwale biri nechitundu. Gwa linari city ya KFC.
4: Jangofu nekiti yo. Wano Kupal FM. Neku AK Islamic Book Center.
3: Anyo muzirimurani. Biri abiri mumu kaga. Ikutusibu wako. Palu FM. Anyo muzirimurani. Biri abiri mumu kaga. Tuko luogula mo. Tuko rashukura nbebizi wa administration bro.
5: Kakibula kasira katono dala. Janguwe wendi semu tawamilu kwa wengkura kurana. Hachasi nzobu nene mugwanga. Fungi za tukore. Wapalu of Africa Radio. Biri abiri mumu kaga. Uwaliku Tokyo Restaurant. Ibu kisa. Chinyana mpindi ni Palu FM. Tiketi jifune. Kumituale vidi joka. Wano Kupalu FM. Ku infinite. Beauty world. Echengira. Wamuna ku eke Islamic Book Center. Sina chindi. Ngoyita kunoti musamfu tano bili. Kumi neemu. Kumi na bili. Fungi za tukuru wapuro Africa Radio. Gini kusumwezi kumi na rumu Oktoba. Tumusuwa. Awagidwa.
6: Mahmud Properties Limited. Real Estate is our life.
5: Jin Boss. Awakutuza kutukutu kwezo mwlembe. Ship with us. Mbana chungu mkujile mali ukuve China. Dr. Mark. Omuja njabiku nsuweza abalichika. TV1. Woman Mehmet. Events.
7: Ndoze nsongo zitege dobulu njinyo njini dala mumbira yona yona kansubile munange hadhani ujuhuli dobulu nji era kasira ndoza akeswala kava kayingi deo mwena mwena wabikola nisi jiwa natucha agiza kukula bantuzi gira mpola wabikola ambalaba wano abamte kuba akoma nya na inga madina na chiranda wivale na toro shuku nuri yati Kakembo Dauda Rashidi Masal na Kirime Hawa Mutabazi Yazidi Zamzam Chikome Kome na mwena mwebale mwebale dala nyo nyo nyini dala temujanga oko temujanga oko na bala message we mbasigira bye zimu tekuli manya you know nenga mwebali mwele dala musigali nga ate baganda bange mchukola kuruwa muka makatonda kusiru kula bantate tuzimba chona chosubudo kula banti munango baterako bananafa bashukura ni baby's home basiru kula bantate bazimbe chizimbe chaba abana abo mkwano guangampliza abatayina uwe basula kakati nukiliza so kengende kukusaidie no kutegeze wanafe abasibi ya undari supply iba gamba tuweza wantu meno kutuwa gira elamu kubirizi woko yengido kunywa mata amarunji omutali mazi oyagala bongo oyagala muzigo oyagala kusubula mata tofa yukakana jangwa nuku ofisi ya fene kuli na teto kumpi nebitala obo gende chivuye enama suba masana afuka senge kabo wansanji chikumbiro kawuku katue ndeje wamunechirika oba kuba kuziro musambu ziro bili abili monana chinana monana nkaga mukaga over 07 81 89 35 64 bivana fe ava sibiangu diary supply beranga te ove kwata supreme flower kulele obungu obwomu okuzama ava masinome naba hoteli abasobozi abantu sechinomo mwefunira akawunga ngate kalungi nyo kuvamba nafe ava mandira mirazi baina obungu okuvambike byenjawulo nga supreme home baking flour ali mikilogramu 2 ne kilogramu 10 baina supreme riyo mizi flour ali mikilogramu 2 5 10 abili mutano atano ojabu sanga maduka gonago naga kuli okumpi na supermarkets ezikuli okumpi atenga bagamba nti omusobozi bakola delivery wonna wonna wovera oli Tamini General Insurance Company, Tamini General Insurance Company, nga bakulira wansi wa Salam Group, bakuletedde protection cover enungi, eranga nyangu nyo, yoku kuyamba nga ofunye obuzibu, obuteebereka kugeza nga business yo ekutta omuliro, ekizimbe kyo ekigudde, nekisaanawo, motoka yo oba pikipiki yo nga efunye akabenje, nga ofunye akabenje, oba nga family yo efunye obuzibu bwonna bwonna. Tamini General Insurance tekontana na dini yo y'obusiraamu kuba teriimu riba ya dezala ku Tamini General Insurance tukwatira wamu okukununula nga tukudizawo byonna byonna byonna nese tugaba insurance ino wamanga

amazima ekutwala ati mukuteeke gwa mukipya oba nobeera nga gwava kubeera nti obugumba buno obwegatte ku nkizi amazima bwaseeseetuka era ntuula nakubeera nti okukozesa nnyo mu nkola etali ntuufu oba okwebasa obubi ambuliza omulungi bw'oba nkoze kuligan tukebera ye emphasis omuntu yenna yeetaaga okukebera omubiri omuntu yeetaaga okubeera nti agogola omubiri the principles ez'okutambuza obulamu ambuliza omulungi akatwegattako ng'otwagala okutubuuza ku kibuuzo kyonna n'okutweyambisa okumanya obulamu betuyinza okutambuza naawe n'enkolagano gizimba ku byobulamu nkusaba ojje bw'obanga otuuse ku nkulungo ya Kabaka wali emmengo wali okumayira engalabi ya Kabaka giyiseewo katono mu maaso waliwo stabekisi mu koona awo isa stabekisi katono ebizimbe bisatu naye ekyokuna kyekyaffe bw'obanga obuze ng'olina gy'osinzidde okuba simu obanga ozze buzi amazima ennamba zino zikutongoze obeere ng'osobola okutuuka obulungi ali n'okutuubuuza ebibuuzo ebiwali bulamu obwo njikwongera omulundi gwe yakatwegattako manye owuliriza oba kuteeko pointi z'owuliriza ne weegomba ennamba ya simu ebeera kyekyandeese ogikuwa obeere nga tukwalagana naawe okuba obuuza ebibuuzo byonna namba simu erizira 7 8 5 7 8 5 7 8 8 9 9 eyokubiri eya MTN erizira 7 6 5 7 2 6 2 6 2 6 9 9 9 akanalekeka okukujjukiza kansooka enkulage nti obujoozi bw'endwadde bono bujjira mu nkola ya ddabuddabu kusaanyawo bulamu waliwo endwadde nga zo zijja bbiribbiri naye nezimala okuyingira ebbiri ebbiri amazima obulamu oyinza obutasigaza wegendereze nnyo puresure kuba puresure ejjawo eya wansi n'eya waggulu ezo bbiri endwadde ya puresure kyova olaba nti efuuse namulanda mu bulamu bw'abantu si bakadde si bavubuka si bakyala si baami ambuliza omulungi sukaali naye ajira mu bika bya mirundi ebiri eyo nayo yakulabula mwegendereze nnyo ambuliza omulungi sukaali asooka oba type 1 ne type 2 oyo naye wakulaba nnyo stroke naye ajja mu bika bya mirundi ebiri egisimba okuba egyo emutawaana newakola n'ebika ebiraga ebiri naye ambuliza omulungi stroke bw'ebanga ezze esobola okuleeta ekika ekisooka kibaita ischemic stroke eno ejjanga mini stroke nekubako akatundu akatono nolaba obugongo bavu oba n'ofuna amasanyalaze ku kitundu ekimu newajjawo ne stroke eyokubiri gye bayita hemorrhagic stroke esobola okuba n'ekwabya emisuwa egy'obwongo gyonna n'obeera nga tukyasobola kweyinza amazima n'oyiika n'omusaayi mu bwongo oluusi nebitaba bulungi abantu basinga obungi bali mu ischemic stroke oba hemorrhagic stroke so endwadde zezijja ddabodabo zegendereze alusars zo zirina ekyenjawulo alusars ziri mu bika bya mirundi 7 newankubadde zisimba okuba common era ziri 2 alusars ez'omubyenda ne alusars ezisinga okusimba mu mumiro ogwo naye nga era bw'otunuulira ebirwadde ebyo ebibiri senga aluseemu senga ekika kya alusa ekimu kikusinga kikuyingira munda kisobola okule bu bakitiriya obwo busobola ate okutambuza ne bubeera nga bugenda ne mu mumiro omuntu n'obeera ng'ofuna alusars za mirundi ebiri zegendereze ampuliriza omulungi so njagala nkusabe gwali eyampuliriza nga obadde olina okwekengera oba nga wadde balina obwetaavu obusisinkana Regan Natural Life Massage okukwataganya nabadde nkuwa endagiriro nti bw'otuuka ku nkulungo ya Kabaka oba ku ngalabi tambula ko katono ku mukono ogw'ekyenkulu oba ogwa ddiyo isa Stabekisi petrol station bw'ogiyisaawo katono isa ebizimbe nga bisatu ekyokuna kye kyaffe wetusinziira ffe tulina okumukutaasa abantu bajjako ebisinza okubatambuza mu malwali nga n'abasinga obungi balina amabaluwa mugugu mulamba ambuliza omulungi asiika obulamu tassa mukono so aba Regan Natural Life Massage and Herbal Center njagala otwebuuzeeko bako gy'osinzidde olumu omugongo ogwa wansi ne waggulu olina prostate gw'omwani

0: Kuchikumi mumu samba kutienzi mwenda Pearl of Africa Radio. Mwewa linyo, akade katambuli The Dala Program. Tuli mu news hour. Ndi ne mchala kuthumu shatra.
1: Naam.
0: Wali wano ya kola Monday to Friday fatu nyiga ko bunyizi wano na fendu je ntukola jagera kongera kujukiza nti tuina abantu batugoberera era abantu agale nnyo shatra abantu bakwagala
1: njagala na kwagala
0: mina tubagala mukwano nga neno jamaru mukuve okuvali mtunde yo busoga mukosi je bayisa bukoli north yanga matava kupal era program yeno mwebali nyoku wantu kumuli wali mganda wangu Moses Chaze mkande wangoyo ali wali mu London watabali London mwena tuwagala nyo
1: ne by the way bali babiri ne haje Moise Mtimlalo kaka bali mu London ate ne chidalache mogata bana aseno
0: bwene wa aseno wache vwa anjagale nyo ye Moses sifuli juli wa aseno
1: bwena bana aseno
0: kachikeze choto change ya chitu ukiriza Vichiroto change, one day, one time, nino kukulabo mpira live nga CTV, kutisawe cha Emirates. Katapu chua nti Moses Chazari Mulanda, natu useda. Natu useda. Hali randa ni. Hali nchwari chivude mutu, niti randa ni java, ni awatawa ni ba tita jiva va. Uche njaga na kati randa ni yao. Aha, chawe deda. Kale wewe rinyo tuwa gala, no tuliza. Dewa kwa za mwena bali wali mubu wala bu, kamungu wala pale FM, wali mwanga, mchondo cha wala ba mwena tuwa gala nyo, bali mwetundu, ya South Africa. Niba nafa wa tulida anywa na kumirira ane Kongo, Kenya, Rwanda na barara, mwena rinyo kuteka mwama ini mungu wala. Bado gamba nti tudewa.
1: Mbade, wale story ya polisi unakuralilo, elanga, Omwogezi wa polisi mu Kampala ne mirirano wacho Rachel Kawala yayogedde era ng'ategeezezza nti waliwo ekibinja ky'abaana abavubuka bwe batyo baalabikiddwako mu katambi akamu ku mikutu migattabantu nga baliko munnaabwe ate omu gwe bali mu kkuba era nga poliisi e Kabalagala yasobodde okukwata abavubuka bano ababadde bawerera ddala 12 nga bali mu myaka 14 ku 17 era nga basinga babadde mu siniya esooka baalabikiddwako nno mu katambi akabadde kasasane ku mikutu migattabantu bwe batyo nga baliko munnaabwe omu ate gwe babadde bakuba katufuneko ku ddoboozi lya Rachel Kawala bw'atyo ng'ayogera ku nsonga eno.
0: Okay.

0: December saawa 8 nga bukya. Abalenzi 12 ne bakwatibwa nga bano balabikira mu katambi akalaganga akabinja k'abalenzi kalumbye. Mulenzi munnaabwe ono ne bamukuba punch mu face. Ngano oyo eyakubye munne ekikonde mu face naye ku mwali kwaba abakwatiddwa ng'ono wa myaka 16 ate ng'asoma siniya esooka. Nga okunoonyereza kulaga nti akabinja kano konna bali wakati w'emyaka 14 mpaka 17 nga okunoonyereza kulaga nti bino byali mu kitundu kya Nakibinge mu Kibuli Parish mu division eye Makindye mu district eye Kampala nga byaliwo nga 13 omwezi guno ogwa September nga neyakubibwa ekikonde ng'ono ali mu kufuna bujjanjabi nga kwolwo lwennyini yaddusibwa mu ddwaliro naye nga we twogerera baamusiibula ng'afuna bujjanjabi gye babeera e Nakibinge mu maka ga maama we. Ng'abakwatiddwa bonna tubalina mu kadduukulu kaffe okutuyambako mu kunoonyereza n'okubabuuza akana n'akataano butya bwe bwatandika lwaki bakola ebikolwa eby'effujjo nga naye ffe tweyongera okuvumirira ebikolwa eby'effujjo ebikolwa eby'okutwalira amateeka mu ngalo ng'era bano abakwatiddwa bagenda kuba bakangavulwa ng'amateeka bwe galagira.
1: Okay, oyo ye Rachel Kawala bwatyo ng'ayogera ku bavubuka bali myaka nga 14 na 17 bakubye munnaabwe 12 bakwatiddwa era nga bakumibwa ku poliisi.
2: Poliisi njagala tiye Uganda oseka bukaba Katemba ali mu kibuga wansi awo.
1: Katemba kyaki?
2: Poliisi eganya ba EPL y'okwekalakaasa.
1: Pasi lunaku lubadde lwaleero we bagenda okulumba Turkish Embassy.
2: Nkalaba ebifaananyi. Ne babakkiriza ne batambula nye bwe bava gye babadde balaga mpaka ku ofiisi. Nze gwe busosenza okulaba abantu nga batambula nga beekalakaasa. Ino gavumenti yano erina ebyafaayo yakeekalakaasa omuzo gwe mulundi gwakusatu. Kimanyi nti bali Museveni yeekalakaasaako?
1: Ngalagawo.
2: Nga wakanya enguzi. Tewaliwo mu kibuga, ekibuga nga baakisiba. Nayagala saagala nguzi. Naye ng'ate ku mikolo kwe yali atudde Kololo ng'ate abantu be bagamba nti be bali b'enguzi nga baatudde nabo baminisita ba prime minister baani abo kabaka katinga bugamba nti bannange omuntu ono Museveni naye kalakaasaako n'atambuza ebigere mpaka Kololo kati leero tulabeko ekibinja ky'abantu kivaawo wali cricket ovaawo. Obudde budde ni Katemba waawo n'omunga atusaasire obudde twandibadde tukola oba sente ezituziteeka awantu awalala naye ng'okuŋŋaanya nobateeka kukuba mu mbeera ate poliisi n'ogiteeka wali kata ate abakwata tunaifaana ebyo mu poliisi ate mwemuli abata abadde NRM mobilization team naye nga bali kusaidia poliisi n'ate bakwata be NRM.
1: Jona Kansel Kensel buno baka aba Advanced Solution Property Dealers Limited bagambye gulandira yako okwereegana abapangisa bazza okuyambako okuddukanya amayumba go okubanjiza amayumba go nsako n'okuba ng'ate bagenda kuba nga bagoberera abapangisa bano okulaba ng'ate tebaddukana bintu byo. Bannono basangibwa Kawempe mu Kirokole ku kikuba ekidda ku muzikiti gwe Wambogo era ogenda kuba bakubirako ku noti 7 5 46 82 ne noti 7 5 5 38 8 bo aba AK Islamic Book Center basanga wali ku City Base Complex edeyayitibwanga Mukwana Arcade awalinga Centenary Bank oluguudo lugenda mu Container Village era nga bagambye nti bakutuusaako ebitabo by'Obuisiraamu byonna ebikozesebwa mu masomero balina Quran mu sayizi zonna ebitabo bya hadithi ebitabo by'edduwa era nga bagambye nti balina n'eddagala ery'ekiwalabo abatawanyizibwa ulcers abakyala n'abaami abaagala okwelongosa balina za

0: Mpeo, nibi sange tedina, tebi sewa lafuna mpeo, juki le dagala libali anja ulo. Runzi, oba sitowa, ezakolewa okutere kamu dagala ziba za anja ulo. Kuvanti liso ulo kubeira nilita funa vuzibu bona. Na ye dagala lina liteke waku flow, oba wansi. Nibi sange, nibi funa mu, mwani mwaleka bi sange bili kola anji, nga bita niko kuyibuka. Yembele yo, na wagamba chechi genda mamaso, rachi mukirizo funi dagali dara, inga temu. Nga mchari na weddala yuwa achi mkwate dagala uba na vichafu atinga tugeze mdua lirukuona ata mkwate dagala mniteke wansi onagambia echama zima dagala litekewa wansi ore nsonga urumu waba wajude nga tebaine bainza liteka na ye bali mkulana okufuba okulaba nga bafuna sitowa uwe chifechi gazi mbainza okuteka dagala liyawe yunga tuvideyo batuse kumsonga yomu sayi dua liruteriri na musayi chokange wawe kyazuulwanga obubenje obusinga okufunibwa malwaliro gaabwe baba bavuzi ba boda oba batambulira ku pikipiki bavuzi ba boda bakale abantu abatambulira ku pikipiki bafuna obulabe basinga funa obubenje ne bajanga beetaaga omusaayi oba tebalina musaayi tunulira n'abakyala abazaala omukyala agenda okuzaala ng'alina omusaayi obutaba na musaayi mu ddwaliro erya gavumenti kyongera omuwendo ogw'abalwadde okufa kubanga omulwadde azze okujjanjaba ayina na soka kumanya type y'omusaayi gwe balokeba manya nti just in case tumanya jo wa blood group weti ne weti naye bano okusinziira mu alipoota eyasaba yizo bitabo bya gavumenti yalaga nti oba yalaze nti bano baali baatumya eddwaliro lyali lyatumya omusaayi unity 7,206 eddwaliro ne lifunako 3 bafunako enkumi 3,415 mukitegeera nekiraga nti omuwendo guno ogusigalawo ogw'enkumi 3,855 kyongedde omuwendo gw'abalwadde okweyongera okufa n'obulamu bwabwe okubeera mu matiga olw'okuba nti bano baba tebalina musaayi ekintu ekyeraliikiriza era nga babagamba tebakoze kimala okulaba nga eddwaliro lifuna bye lyetaaga teweerabira nti bano baweebwa ssente oba bajeti eddukanya eddwaliro lino baali basaba obuwumbi 14,154 naye munnange nga bumanyi bajeti bano babawaako obuwumbi 13,772 era nga kitegeeza ebbanja eryasigalawo lya bukadde 382 n'ezigwamu kati nga bano bagamba nti sente zatuweebwa zaali ntono tulina okwasaganya ebyuma ebiriwo tubitambuze ogula ebintu ebirala sente teziriiwo era ne babagamba muddeeyo mwesootinge bulungi ne bagamba okwesootinga kyandibadde awo naye twalibadde tusaba mutuyambeko mu mbalirira eyayina egenda okujja endala batongere ku sente kuba sente tuweebwa ddala ntono kino kifaananyeko n'olunaku olweggulo eddwaliro erya Moroto yes eddwaliro lya Moroto nalyo lyawuniikiriza akakiiko ka paalamenti bwe kakizudde nti lino lyaweebwa ambulance Ministry evunaanyizibwa ku byobulamu yasindika ambulance ez'enjawulo mu constituency kati yo Regional Referral Hospital eya Moroto ne babawa ambulance 4 era nga alipoota yasabiriza ebitabo bya gavumenti ng'eraga bulungi nti bano baweebwa ambulance 4 naye mune ekyanyamiza okutuuka nga bano bababuuza sente zeddwa ambulance ziriwa nga amatama ntengo Dr. Pande Steven Gono yakulira eddwaliro erya Moroto Regional Referral Hospital bamubuuzizza ambulance 4 ziriwa nga bagamba ffe tetumanyi ziri tetuzirabangako naye ate wano ziraga nti gavumenti yazibawa teffe twawulirako nti yazireeta naye tetwaziraba oba gwe baziwazezza nti yazituusa naye nga muli mu districts ez'enjawulo ne mu constituency waliyo eziriyo kati nga bw'olaba nti ministry yakwata ambulance 8 neyegabako ennya ennya nezisindika eno munnange eyo zaakoma mu kkubo tezaatuuka okusinziira ku baana abakungu okuva ku ddwaliro erya Moroto Regional Hospital mukulu Dr. Pande Steven nga bw'annyonnyola mukwano gwange omulungi w'ebitabo biri naye nga njagala nkutegeeze inti abamu Kare Enterprises Uganda Limited ye hardware nga gadde joino kwekwata oboi na kalonda oweli ntu okuva mu hardware ya gwetaze baina seminti mitayimbwa msumali tanka lanje za bulishika era nga bano mu Kampala basangwa ku Odi Kampala Rashid Hamis Road atabsega bali yao kumpi ne Masaka bali kumpi ne Shelley ya Masaka Road ewampiawo bali yao ku Gayaza Road oja kuita ku note 7 16 chinana asatu mutano oja kuita ku note 7 note 5 insambu 15 beba mukare Enterprises Uganda Limited nga maliriza njagala nkutegeeze nti aba True Tech Water Solutions beba kugumu kusima amazi nezibo wa hose era nga bano bakuyamba ko okuzisima nga bakozesa ebimotoka n'engalo batunda solar water pumps nga nazo n'okuziteekayo baziteekayo bayina ez'amasannyalaze bayina ez'amazzi eza injini oba water pumps eza injini bakola obuuma obw'enjawulo era nga buno busobola obukozesa mu kwoza emmotoka fulo ntebe n'ebirala bano basangibwa okabuusu kumpi n'ebitaala okuliraana toto era okumanya ebikira ku bino ojja kuyita ku note 7 5 3 3 5 2 oba ojja kuyita ku note 7 ojja kuyita ku note 7 7 3 6 4 ba True Tech Water Solutions sigenda kusoko wano mbeba zotuuliriza kuba gyotandikidde paka gyetumaliriza program ya fair program buza imam yegenda okubanga eddako tuddemu ate olundi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bwitu bwibadde programu yo bibadde bite mu parliament mwotegerere ensonga ez'enjawulo ezikwata ku babaka bo biki bibakuteeseza nsonga kiziwogerako n'ensonga endala nnyingi ezifa mu ggwanga ensonga ezikwatagana ku bitongole bya gavumenti eby'enjawulo biki ebifudde mu parliament omubaka wo biki byakuteeseza bibadde bite mu parliament.
2: Bwakede, wasuzo tia Uganda, koloko koyake, amachago, gafusa amanyuvu, ngateno runakuruo, rweyonge dokubero ruakabi, wambulis ganya nunji, kula voice bando ya MTN yona, wakati wesawe mune bidezo kumacha, wafu nile dachika satu wezo uwerere, ezikuwa MTN kwa MTN, nga zima lorunakururamba, nga star, emunoti noti stabili emu hashi, ofu nile dachika zezo uwerere, buli runaku, sumulure chivozi cho, kemera kukabi. Kwasa ganyazi hasozo, kubira kumuzei. Sumulura omuliro gukulimu neda chikezo uwerere, okuvamu MTN. Ngatuli wamu, inkura gana ya fitere mesebwa.
3: MTN.
4: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
5: Obadde okimanyi nti kati okusasula emisolo ne statutory fees kyafuuse kyangu ddala ne MTN Momo. Kyoyina okukola kyangu nnyo. Kozesa Momo app obonyige *165*8# ofune PRN. Osobola n'okusasula obutereevu, rental tax, boda boda income tax, moto income tax, oba parking fees. Tokyetaaga nnyiriri wadde okumenyeka kikole mu bwangu akadde konna. Muchifocho na okusasula emisolo ne statutory fees byafuuse byangu ku MTN Momo. Ago gemanyi ga Momo. MTN Momo erungamizwa Bank of Uganda.
6: Halafam kubukusa bakwabanje sako nokunyeze nkuragana ya fe kubina ayagala okubika oba okulanga oyina obubaka bwenna obw'enjawulo bw'oyagala okutuusaako eri abantu bo. Kati kiwedde jangu tutikizeko obubaka bw'obusumwe mu birango byaffe eby'enjawulo saa 11 ezokumakya okukosana ku saa 3 kitundu ezokumakya oluvannyuma lw'amawulire ate olutubikomyewo ku saa 7 zennyini ezaama ly'ekyemisana wamu ne ku saa 3 ez'ekiro oluvannyuma lw'amawulire langa naffe katukumiwendo egisaliddwako mu birango byaffe. FM Prima Okukuereza Mumpereza Isingredo kwanga ya mugondo Chude Ubusira mudeni Yeda gukutegeribwa Okwe kenenya Wamuno kujitegira Katiyongira okutegiri dini yo Ibi biota supura kwe kenenya Biota supura kumanya Biwari wategira mubuchamo Ngo buza imam Mu program Buza imam
3: Buzima.
1: Ekuletedwa aba SH Family Hardware. Ewa kisoku kuba iligenda ku headquarters za district. Opposite.
5: MTN Cola Tunes zikomye wo. Nemi kisaminje joku wangula. Nyiga star. Emumu sambo zero star. Kumina bili hash. Oteke medobozi ya Cola Tunes lyo singo kwa gala. Urufuno mkisagu kuwangula. Emu kuboda boda. Ama kumi ya abiri. Uboga mani kumilioni anamu bili. Kumomo. Nga tuli wamu. Cola Tunes zafe. Tezile mesibwa. MTN.
7: Mchalo.
3: Wanje dadi.
7: Ochimayi tabana batu uso kuda kumasomero. Na isi ntezibuze. Kakati chuboku. Tuwala yichitundu cha fizi kusomero ya junior. Ezavan. Nazi.
3: Raji tetusasula anga tukoze sa momo.
7: Otio.
3: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
7: Wavulori mchala mugezi nyo.
2: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na masomera gakozesa momo gari no mukiso kuangula vani kone bilabe bilala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
8: MTN
4: MTN momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda.
1: Obusiramu deni yita gukutegerebwa okweke nenya wamuno kujitegera kati yongera okutegere deni yo ibyota supura kweke nenya byota supura kumanya biwali wategera mu buchamo ngobuza imam mu program buza imam
3: buza imam buza imam
1: ekuletedwa aba SH Family Hardware ewa kisoku kuba iligenda ku headquarters za district opposite ne Masjid Nur batunda buli kikacha bizimbisibwa ku beira isi osobola nokugula nabo account notandika kuteka ko sente paka botandika kuzimba notukirize kirubiri rwacho bali ku noti musambu tano nya asatu munya atano munya wamune noti musambu munana mwenda nsambu munya atano mutano atano munya Usiramu deni yeta gukutegerebwa ukujikinenya wamuno kujikubirira gobuza imam katitegere deni yo wiyongira kujitegera tegere byota sobora kumanya ibyo biwadikire mu buchamu wamuno kufune na murwa mu program buza imam buri runako ukuva ku saa 11 kitundu za kaongezi paka ku saa wemu esowe guro ukukusene ku sunday saa 12 paka ku saa wemu zore guro program buza imam ikuletedwa aba SH Family Hardware aba singibu wakiso kukubiri kende ku headquarters se district opposite ne Masjid Nur gabaru wa mune
9: kampuni ya insuwe ya basiramwe gudwa wo nga yetamini insurance si esangi wako trusty towers kucha Dondo Road. Empereza yabwe zimbidwa kubwesigwa atenga temuli riba. Tamini Insurance yaze kuwereza abantu bonna. Tamini Insurance erungamizibwa Insurance Regulatory Authority of Uganda. Amateka nobu kwa kulizo bigobererwa.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Amma baada salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu inwe palo FM chukumu musambo katonyeze muenda kula liyo mtu wabulijetuba weliza tusinze eno waguru odi Kampala mukwano tumaniriza nyo abajja ne mtu chalira ko atena mu ababula banna te mu kibuga muno bobula banna ati nacho kiba kigenze wala kanyongere nkulagirire abagalo kujja kutubuzako tuli opposite ne Odi Kampala Primary School atenga irudde ne tulina balirwana bafe aba House of Zaka Boja, ngojanga tunyumiamu. Nenga tuweba zabambi ya baiti kebi buzo ni mbireta. Muprogram buza imam. Abdulhamidi Kizito Misenza ndage manyaga ange. Ndine imam Ahmad Sulaimani Chewine. Bwetu tambula. Pakade bafe abalunje nya wateka musente. Nsaba Allah basime. Aba SH Family Hardware wakiso. Banono botu kaboti wakiso kwata kuperige na kuhedu kota za desu kito pasidi masijidi nolu ebizi mbiswa bei la isa atenga bebirunji nyo awe bisangi bwa ebya plumbing webirimo bonji ya chirunji na hajaru na senunji ya wabedira wadala katino mweta aga seminti omonji mamu kutuwa lila kusaiti msumari tanka mabati sengenge chain links lanji ya bulichika mabati aga bulichika vyo nina webiri kubei la isa chirunji bako kilizo kugula unabu aka ndio teke kwa sente mpura mpura paka lono tukirize chiroto chu kankwe simu ya SH Family Hardware ya wakiso omanye ebisingawo eri 0 musambu tano nya asatu munya asatomonya atano monyoba zero musambu zero zero asatomonya asatomonya atano monya SH Family Hardware wakiso ngabuli jo tutandika na akanyomero akasuna zomba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyenye nyonyo tomoni tugenda tusena ko just emu kwemu kasaba imama balamseko tugende maso na akanyomero ako na imama
8: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah thumma salatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin afdal salawati llahi wa salamihi wa barakatihi alayhi أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
10: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
8: ما تندى مجفق الله تبارك وتعالى أشهد ودوه وانغاز ثم سبح الله تبارك وتعالى تورن جبل مكام جس كورا ليدو أتكن زوجي بكاريم
10: اللهم آمين
8: النبي صلى الله عليه وسلم من كوراي نمكوانو جي جامرينغو كومبي yajiwa angamanya mapati ike usila mbukiriza ukuhu muntu ilinye pati ike nienga dunji Fatimu nangwe tugeza ukuhu muntu ilinye pati ike libalia muwe vula umara mchitiwa lujuju katamira jovyo buwabai na masu manini matara kafupi oyongo manyamumpi
10: piso tayesi gamu
8: neye yewa angamanya marunji kati Abdullah ibn Abi Quhafa ya mu Abu Bakr Siddiq Abdullah ibn Abi Quhafa na mu Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu jeno sabalwa nyo marubna al-Khattab na mu Farooq yeniki nemuye erago naga ine songa sijazi menyakati kati investor we nagaga Uthman ibn Affan radiyallahu anhu na mu Dhunuraini Vuhu
10: Noraini
8: Katine zile tate jeno Omuto sabaluanyi Vinyo era chibajira kuruwazi Aliyubona abitari Binamu abu turabu Abu turabu Tetea kuhuli kika Elia jeno ali Bona abitari Kakati Abdullahi bunu Zubayi Binamu hamama tulmasjidi Njiwa yoku muzikiti Fugaye ulichimuchi yene nsonga Luwachi Netu isi mbelo Hamama tulmasjidi Abdullah ibn Zubayr Kati Jafar ibn Abi Talibi Dhu janahaini Dhu janahaini Jafar ibn Abi Talibi Abdullah ibn Abbas Turujuman al-Quran Turujuman al-Quran Abdullah ibn Abbas Kati ateye Zaid ibn Sabit Jami al-Qur'an Jami al-Qur'an Zaidi bun Sabiti Kakati nolita Aminul-Umma Abu Baidata Amiri bun Jarraha Aminul-Umma Oba aminu hadhihi al-Umma Butulifu nomikisa tujagina Tusogula umuku umu Rashi ya muataiteyo Waliwa hibu rasul Jeno Jeno Usama bin Zaid. Zen Jeno Usama bin Zaid. Then Nabalala Ngaba Saifullah Asadullah. Bogano tunulira amanyago nage yagabanga. Nga malungi gazzamu amanyi gazzamu ekitiibwa. Nefe osanga n'omuntu nga seeka we amusomesa irimu. Yamubbulamu erinnya ebbi. Kanombuza irimu enegasa etya. Irimu enebere etya ne baraka. Ninga atula mdila sinu ya mzumako Choka mubantumuli ya mubulamu eshinya Nga chibofu tuweza na chisa mukamwa Ninga tayusa darasa ze Mkutegeza ilimu yote genda kugasa Tegenda kuwira mikisa Mbusila mbutu kiliza Okubulamu mtu erinya ne dunji Ne binida Bi salismu lfusuku badal iman Allah shigana mkuruan Al-Karim tichibinyo Omuntu mwete rinye binga ati aina imani.
10: Okay.
8: Mukiriza muduwa Allah mulongofu. Ainza okubanga yabiri. Before.
10: Ninga yabivamu.
8: Nga yabivamu. Chibi nyo kudamu bimuita. Kubanga jukira basahaba wa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Havasinga basira mbapya. Batula shahada nga basajia bakulu. ngolusi mabiga kawo abade katamira jobyo imabiga kawo mpisote yesigamwa Allah nabagano kudamu chimuita bi salismul fusuqu ba'da al iman kibinyo muiterinya yobono nefu ngata mazofuna iman kubanga basinga baina manya mazibu zibu
10: mulasi
8: awe ngale mpamvu kubanga bamubali baine bintu byabivali bawangalira mu yakwibye bide yabingale mpamvu impise zitesiga mwa ne kasita maluteza
10: linya
8: noddam no muita shiri shariwo before ufuna musango
10: okay.
8: Hatta nabamu batullabu bafi batullabu alilm ngaba ino mugaseri umma nenga kubaddo nabyo mmanyi ko byalimu before eh ngo ina chomanyi yali mu bifunga si kirungi tochiza
10: okay
8: tochiza ayogira chi wanu ngade ku pool table kwa ya pool table si mulungi eh tichiso boko kuvanga byabadde mu ala namurungamya kati bane twegendereze hane Qur'an ibane ngazi ate ala ali atumanyi tira mu njo kuba ku mubino ne muchusane mudde no
10: ngo muntu
8: eh tuli batonde Al kamalu lillah ujuva wina ye Allah
10: jalla jalalu
8: yeka fabasigadde tuline bintu binje bizibu zibu fendim fena tuline bizibu zibu ebirali present continuous ngawinga ashagana nabyo mu maso ngawakwata microphone tuyagala lekerawo ninga ashabirina kati byonna present continuous oba opacity mureke
10: okay
8: eh tunalasa Wallahu ahalam.
10: Okay. Kakati imamu tuko yanziza nyoto yanzege. Na kusango wa womaliri zao. Ngeze ntulundabwe ntini nebuza. Tiruachi obisina mweda. Bajeja febabi kiri ranga nyonyongo. Omuntu wa inza nukuza ala no mkumu no ungo mwalimu. Nenga teri ya inza kuchifurumi. Mwali munga mwamu wikirida. Nelu haji kakati ya bawali mbafa mandu wafi. Tiba sula kubabi kirida. Uwe waba sere dobu sibambi baba mseleza. Nelu haji chichi. Ateo mtu jako mwabu nene. Noku musasa nye nye nye nye nye chichi.
8: Mwye nsubi ranze. Abantu wabe dabali bakuzibwa. Bakuzibwa. Bakuli ya mikono jaba. Antu waba suka kumu. Nga baba lira. Noba grooming ya mwempisa. Uwe unye waditivati wa sumie dini rabbo iranga babikirira chali chansa mumbera zawe naliko kono mami omu na ndaga umu kwa mashekha haba manyu mugwanga nga aganti baliko rumu na yeye neema vega baliko na yeye na alabikira kwa mumbere nzibu ni ya ganti biba kubabi ya mulembe guno Ensi ya ndiwa desa inyalala. Nebo nabali wawo nga wawo kuziwa mumaka.
10: Mbachibika.
8: Nakati bachima nyi tibasua chogiraku. Nyegi wako wakuno umulembe guno. Singa ye social media. Kati muhimu nze nganze biendaba. We unyinawe nali tibasumia yirimu. Bali bainensa.
10: Yes.
8: Nga wawo kuziwa. Chinarabika chitia tuja kuswala.
10: Mwalimu wafe, fetu swa.
8: Na atali mwalimu, ngeleba chivika. Bishatu katenga kumwalimu, ngakuja bagi.
10: Yes.
8: Echo chime choku vili, tewali wunyo kunonya following, simanyi listenership, over yotali following, yeyo, likes.
10: Yabiyo.
8: Tuwaitipavirina nekati, mbulida bagamba mbufuno wa likes nyingi, walio kasamu singi. Mbe mpulida.
10: Chubeba kwa tugamba laiki. Ndo na kulaga na kagalo ndi kwata
8: po. Kwata kuchifechi mwa kantu kwe kati. Mbu. Wabele yuka samu singi. Bolaba nga. Bolaba kula bie nyo. Kula ikinze nyo ndo oza. Ida yu tibi haliwo. Katiju kwa tuna nyo mirimu. Katiju ulibu amanya nti. Bala ikinge nyo. Nempeza badabi kwebati. Wali yuka samu singi. Afuneka akagati. Then ekyokusatu excitement. Excitement. Omuntu lwaba nga tali exposed mu bintu ebimu. Wabituukamu yali tayisasuubira. Kale ate afuuka kitalo. Najja asanyuka ekisusse. Excitement naye aleeta obuzibu. Era nneebaza nnyo abawalimu. atula mudaru siongeva kuno nekuli neta musika nasigala nga chasolo kwe controlinga
10: natafula ndikati wa kitalo
8: yasemba yo kutop kwanga buli ojitula muno ojisunuli yange ekomeri nga gola gile kisemba yo mukaseera ako ofuna amanya akatagambika ngolaba gwe oluwagula wa president oluwagula wa mufti oluwa aba wali masolo controllinga na sirika na muna soka aloza nga tanina yogera wabalila kongalo
10: patono
8: kati abantu abedda byonna byonna kye baayina ekyenjawulo kukuzibwa akantu sikakusaaga tulaba bafauzani ba alibani ba ibnu baazi bakwogerako n'ebimu ku bikosa daawa abakozi baayo we bakulira nakyo kya kigambo kikulu kitabo nkina ne mu ofisi yange omu ngaako nakantu ako aina nasha a Wawo yakulira wu, mkafuke njini mwayakulira, yakula nabani, vichi, surrounding ziba neighborhood wawo, pyo nebyo, bina roro nene nyo, kuna isa yenga imili demu mimbali. Surroundings, neighborhood, neighboringi, bina roro nene nyo, mune isa, outport, yenge gestures, ebigambo. Jogendo bifrezinga mu nga imiride mbandu.
10: Aywa, barakallah.
8: Amini, Arabi.
10: Abatuliza balungi, zinsonga lwaki, kati bajjajja ffe bano, olaba kumbaga, kati abana bajja ne banjula mbo, bakoleddeko ne reception, ne bagenda ne bakyusa. Eddanga, mama, nga tekisoboka. Anti oba okunamidde ku buko. So si ne bogenda eri ku nyumba nga kumi.
8: N'okyusa engoye? Iyi se banda binga nchusa.
10: Anti, atubo chusi, bonda ba Luganda, echa luchiba cha Luganda, anti.
8: Nejo chuchiriza, na we elaba kakodumibo.
10: Yoba nyazala bo, kaso yingira kucharu. Ndinajia na mkumi. Wanda wabo chusirizo, wabo kuzikitekuwa, wabiri waziku busabala.
8: Sima nchi mugenda tukolera. Kuza o neisa ya feya Luganda nkade. Kubanga yiri mkulani. Bana ibalia bantu balina mpisa.
10: Balina.
8: Simanyi obatu nasala magezi ki kubanga je mutuleshedde je muje mu city tumaze obo mazite nache tugasiza
10: empisa zuka
8: umwana omugole na yumuka na akunkumukama zina katagambika mu maso gaba basezala be atinno ngago pa mulabwe muzi yanaki atinno basanyuka
10: nibasanyuke ndulu nevuga
8: Okay, ne, sina kusoma nyo wote bali nyayo ate babitereza. Mweje mukumyo kugenda ku masomero ne mugaziwa mu kusoma je mukumyo kubyonona.
10: Bali nanga nebirabo bibagananga. Nga bijja ku nga bida kagamba nga bijja ku muntu kubitunula kalowoze nti kino nga kifanana bwe kiti.
8: For example.
10: Nga biringanya. Takenda kubuko. Aina kifananyi kyalabika.
8: Nkitegedde bulungi. Ne boolekera awo nkitegedde bulungi.
10: Ebisolo embuzi togiteeka wano mu bantu. Anti aina ekifaananyi kyesobola okulaga. Ne kireeta ensonyi eri abantu.
8: Kimalamu abantu ensonyi. Kubanga yo nsolo.
10: Yes. Kati embeera eyo yonna yonna okukuuma
8: kitiibwa kyebyo.
10: Naye kati.
8: Sheikhu wange, Sheikhu Busuula. Director wa Madina Islamic. Yangamba anti edda. Nga omukyalo kitegeera obutegeezi nti waliwo omwami atali wowe. Yamanya kukamu kubogoye bwo mu ndalanji yako tali dayo kambala kasula. Just kukimanya bumanya nti lanji yakagoye agitegedde. Akasula. Tasula kudayo kambala.
10: Yes.
8: Atali uwe weka. Namanya lanji yako nti kamyufu waka waiti. Akasura. Kumisaze balina. Karata balero afuwa kumanya nti bonna bali wao. Bama nyalanji yako. Asada magezi ni ita ula na sibi bulipa. Baveo nga tegede lanji yaka go yako.
10: Tukuli tutia.
8: Okusuma kwekule sovuzi uo. Atenga wandu wa dosu ya kuandilese mirembe. Nekono nye kuko pereza mafirimu na bagenze mu West ni baleta ni batuira wano. nibajja byaffe nibala nga tebina makulu era bya wansi kumi byebbeyi okumanya byebbeyi n'obusembe bulagira ezi shunche bunya nnyo tebabu soma nibali bakole ebita ebusembe bulagira
11: ebitu ebisangibwa dambusia ensa
8: semaka ngafuwa okulaba atwala obuvunanyizibwa bwa semaka arijalu qawamuna ala nisa Allah.

0: Ok, mwebali nyo. Angenda kumaliza no bakabu mwebuno. Hajatuma juma semu genzi mwebali nyo. Bakabu mwebali nyo. Bakabu mwebali nyo. Bakabu mwebali nyo. Ok. Hala? Hello?
1: Hello?
0: Onisim?
1: Amanya nerevo zize Abdala.
0: Yes, Abdala.
1: Yabali emili.
0: Kena ukuliriza.
1: Okusinzira ano. Leka sanima.
0: Yes, Abdala.
1: Eka walida. Na emusimu no. Katonda yatonda omuntu buli omu buli wabeera walabira enjuba ye. Okusinziira nti ffe naffena tetwenkana mu dduniya muno.
0: Kale wabale nnyo munzikiriza amasimu gakomye awo. Mambate ndoza abasinga ekibuli kisoose omwami omukyala asoose agambye nti mbadde sinakiwulira konti gavumenti egaana amayumba gafaana bwega teyagala ng'ogikolera etteeka eryayita ndowooza akosikategedde bulungi nti erina weyagala kalina kyombadde sikimanyi
2: z'ebizimbe ina pulaani zaayo nti ekikutwaza ekikufunyisa pulaani okuva mu gavumenti esalawo ekyo kyoyagala okuteekawo kigwanawo ba tekikola ki
0: esatuuka ntulega nti wantwagala
2: okukalina kituufu ekisobola kizibu okugamba nti oyagala kuzimba Kampala road oyagala zimbako bangalo nekuwa pulaani tasobola niwankwadde ettaka lyo kubanga oli bw'aba akuwa olukusa kitegeeza asobola oddukola ki okulukuma. That's what it means. So oli ogwawe si gwakuteekako butezi sitambu ku buli kyoleze nedda bagamba nti wane eno nedda wane
0: ebyo byagulirawa
2: era ndirabye minisita wa ndoza passes na muganza sabiti eno agambye nti gavumenti egenda kumenya amayumba agalimu amayumba amakadde gonna mu kibuga n'agataliko pulaani
0: n'agali amakadde mbawagira kwa waliwo otuuka kati genda waliko ministry nga agendera nkawa ku vision awo otunula no ku ministry ziti internal affairs awo internal affairs awakadde we yali awo obuyumba buno buli awo okola ki naye nga bwabwe
2: bweyagala eminye bwabwe ate obwabwe bujja kubaawo
0: ati buzibu tusanga
2: obwabwe bujja kubaawo bajja kulula era gavumenti okumenya ennyumba z'abantu lwakubanga nookera ku makya n'omenya nga tolina programu yonna abantu batekeddetokedde otya nga weyabakuba ku nguudo nga naye tebaddeyo butya bwe basobola kuwangaala ndowooza enkola si ntuufu enkola ya tegwana ku mulembe guno olina okubanga omuntu omugjako mwabadde asinzira okulya n'okunywa olina okubanga omuteereddewo embeera endala mwagenda okola butya bwagenda okuwangaala yes eyo gavumenti efa ku bantu omuvuzi wa boda Yusuf Katumwa agambye nti kati guno mulembe gwa muhoozi era naffe tetunnawakanya teriawakanyiza asembeyo agambye buli omu wali walabira enjuba n'omwezi muhoozi talina kimulemesa kubeera pulezidenti bailo tekiri saawa zino wekiri akyali magye naye singa tali magye ga Uganda waddembe okubeera ki okubeera pulezidenti nezo ndowooza nsonga
0: katukedde
2: ntamwewulira mubereberi saawa zino bonna kubanga along the way
0: akava mukalo
2: along the way wayinza okulabika yawo abaagala olina ebba esooka nti yenze ndiwo era nze nandyagadde nnyo by the way abaali ku nsonga ya Piero yu muhoozi balekeraho okuddamu okumutimba nga yambadde ebyambalo by'amagye amuleetere musuuti civiliani kubanga tagenda kwesimbawo nga muki nga munnamagye tayagala kwesimbawo okukulembera magye kubanga oleda agakola ki agakulembera ayagala kwesimbawo nga civilian so nze ndowooza batandike mutendeeta nga civilian okitegeera kityo kubanga tanatuuka bambu agenda wamba gavumenti aha agambye kalulu ate bakalula bakesimbamu baki akawa no mu Uganda mu 31 era tusaba katonda atuwa obulamu tutuukeyo mu 2031 yesimbewo nenga civilian nino zo watandiko mpromoting nga civilian athena yo duno mchaze kuwa nuku kupalo ajatu vuli enteka teka inga buheri tutandiko muwagira nga tumuwagira nga tutegera chetukolachi chetuwagira mchitegera njesu songa sisimbi
0: tolo chitegera katuwagira
2: ane dakari kwa nga tumulida hapa mwagira fadiru tu bamita fat bamita wacha tawila twila bamita wacha msaja
0: samani
2: kati se kuitsa jeno ne munafe kabando mtume atwagala kakati aveyo atu teko kungana na mauli nange nja kuja tumuvuza bibuzo atudemu yugana yagale tamle fanane etia oshigira
0: njagala ngatumalira abantu banyoni politics stage natudao recent nalinda watu alisala umusajja waita nsibambi nakuza sima nje ya bolida egranga ngamba che cha chuse mu miezi ebiri ja wa debokaru katingana ganti to side into na mata mwe nakuza nda wa yali mkwano gwanga ndo kumuli
2: yali
0: kavu ngati yali chitegeza
2: agamba mkwano go ivyo fuzile vitwaula ulote vitwaula
0: ndo bulama
2: latifu
0: ya ganti singa munga mjabana tuka mkaloka satu.
2: Agenda kwa kira mwami mseveni?
0: Nitu wa nengamba. Kwa
2: nengamba atadeo.
0: Nengamba. Na kwa safu nye mkisa singa zina dembo. Nani mbuza. Wadi mkaruluwa kutisa nyechudi. Nguwa kanya government eno. Miezi itali mabiga mkaga msabu mabigodewa kanya government eno. What has changed? Ibu mfuzi change.
2: Njone na kugama ni mirundi minji. Nita akitala vanta wa kanya government. Abatufu yenze. Nawe. Abatali interested mu bichi mu bifo atuli interested mu byofuzi kwange byofuzi is the art of okulembera abantu

0: nagana yafe kuwina ayagala okubika oba okulanga olina obubaka bwenna obw'enjawulo bw'oyagala okutuusaako eri abantu bo kati kiwedde jangu tutegezeeko obubaka bw'obusumwe mu birango byaffe eby'enjawulo 11 ezokumakya okukosa ne ku 3:00 ezokumakya oluvannyuma lw'amawulire ate olutubikomyewo ku 7 zennyini ezaamalya g'ekyemisana wamu ne ku 3:00 ez'ekiro oluvannyuma lw'amawulire langa naffe katukumiwendo erisaliddwako mu birango byaffe FM kwema okukuweereza mumpeereza esingiridde okubanga yamugondo kiwedde
1: amawulire agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gaagano endabika ye ekyusiddwa ya mulembe nnyo weewaawo naye ng'ebirungo byakolebwamu bisigadde kye kimu ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza y'engoyezo ebbanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakkamu eri olususulu ng'ataali mwaka wookenni mwakalungi okuzaama eri engoyezo kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa
2: abaana n'abazzukulu mwenna Palo FM
3: in an age of advanced technology.
4: Kumusa mkatonyeze mwenda.
5: Ekula lyo muntu wa bulijjo.
6: Broadcasting from the hills of Fort Kampala. 107.9. Palo FM. Ekula lyo muntu wa bulijjo.
0: Mubulamu bwensi. Tufuna okusomozebwa. Binji bitunyigiriza ebitweraligiriza ebitusoza nga tetwebase olw'ebirwadde ebituteeka ku bunkenke
7: njagala nkubuulire naakafuna abantu basatu wano nga nkunnyonnyola ku kigere kino naakafuna abantu basatu nga boogera ekigambo kimu naye simanyi obutuufu bwakyo nga bagamba nti okulwala sukaali wakiri olwala siriimu wallahi nga be bagamba nti okulwala sukaali olwala siriimu kubanga siriimu yoonywa ku ddagala n'owangaala bamutwagadde emyaka naye sukaali agenda okutta wadde owangadde ng'akutudde kutuddeko ebitundu n'akakikakasa ennaku zino ebigere byange binonze gw'olaba nakubanga omupiira era abamu kuba obbi bayinza okubuulira be twasoma nabe ebugembe lw'olijja okunkwata pulogulaamu ŋŋenda kuwulira kye nnakola ebugembe ŋŋenda kuwulira kye nnakola esudaani mu mupiira nga nsoma esudaani nga bigere bino bye bisamba naye wallahi kati laba bibi bino byagala kukutukako ebirala byakutukako dda
0: senako nga tukubuuza bukuli butya bukuli butya mukwano nga tutiraga tulambula ku balwadde baffe nga batuyitiramu program bukuli butya mukwano okuva ku Monday paka Friday 2:00 paka ku 3:00 ezokumakya program bukuli butya n'omulongo w'eswa